mina sengiyahamba la kugcwele ama parasite, umuntu wakhona ongathi parachute uyalenda manje manje, mara sekafunda lokhu nalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi kanti yini la? Hayi ngcono mina ngithi tshwe one time.